0: yo. Mga dia, esa yung tatu, ako no tatu, ya tatu tulta ini. Tuli, kote mono kote yo te, ote mo. Ya, ari mi te kia, kia amara mara matu kilungo e, e shirira, to me nga e, mga taraba kia ta ku, pristu punti krani, ka mauru na ure, mauru na ure. E tote ra koe no te mo. Ake mo e kilungo e tatu rachu. Oke mai to mara mai tau turu to ta tu ta ta ru e pe tu ni ti o to ti ti api mai a ko lai ere ni u i ere e u te mau i ere e u te mau ro ko ia ko tiri ro mara e te po me tu ke ke te ro mau e ta vino te tu ta u lai ere o ki te mai ri ra tiri ro mara mai a tre te te te te a te mauro te upo, tere te mauro o te pui, tere te mauro o te rima, tere te mauro o te kupu, tere te mauro o te tautua. Pe mauro ki rato, mauro rato to kumu ha atoto. Da, te rari, o kia tu gari rā kretu te arama ki rero, i rira ta te tot. Manuia ki kāia wā. Manuia ki kāia wā, hariu kio i wāi. Ai nga e kowa i e, ai papuia rato e, ai reo kote meo tia, o, ai re e re awa. Te kato mea rato e, e oro oro e, nui kore e rato, o, praise the Lord.
1: Praise the Lord.
0: Praise the Lord.
1: Amen.
0: No re re te, e te tarat, e, e ta maa koe ato ningu te rato, o mea kotomu o ki maa naru.
1: Kirira.
0: Korawe i, korawe maa ti, o ki te maa koe, ea tā māu e autarani. Aere te ni māu kino te rātou e pūpūwa. Ere te ni māu e pai atu tā māu i ki te māu. I runga rai i tō māu o rai kōpapa. Doere te i te tāne kanonu mai ni āku iro te te pūpūnu. Kia ka mita ki mai te tō i koto kā tōtō.
1: Amen.
0: Kwa mita ki mai te tō i koto i tō koto taimu e ka pūpū mai ni māu kino te rātou. Ea. Yurute te rāti o te me, rute te tuata waru, tā kua ka maru rui ke tātou, e tāru i te tai kā kua māru. Ia e a ka tumutumu i ako e. O te me, a nari na mai na māu te a ka tumutumu. Lātu e te anu nei, te pona o angi angi eri e mai. Te pona angi angi eri e mai, te ere tu. Aru kui ki te a ke te anu. I tei mea rā koe iro titi e tuatau. O ki koe waka mana ko tiri re tuatau. Tāru te tei kāko mana. Tāru te tōtini mātoru. Ia te tōtini angi. E ki te nao te tei pae. Te tei o pae mitua. Ia kā rā nao. Ia kā tō tukai te tāru me tāma hare tōtini. Me hui e tukai kā rā mai ia. Ki te koe. E tōtini aka piri piri lango. Ia du nē te tiki o pai nē te mokoburu. Ea sa tū ki aga parā e te tamari. Ea te tamari ki te kau mokoburu. Ea aga parā tū kou tū kou mitu e pai tū tino te mitu. Ea te tī e rau pākau e re ki aga maana tātū parā aga tū te. Tū tātū kutu e re ki aga maana. O te mea e ino o te autorātū o te rātio o tī e te maana. Ti e tamai ni ni uki taka ki. Lea.
1: Ia.
0: Me te atu karo mai. E re atu te arawe e rao i e maki maki a kara. Te maki maki a kara. Te maki a rao te papa.
1: Ok.
0: Kare koi. Kare koi e te maki maki. Atu kuri e te niti le rao te papa o e te mati. Na, e re atu te arawe e rao. Ki te koutou, we di stout. Koui a ti kai te anu alo tui te ane. Ea, aka roo keo. Ki tu, ae, e anu alo tui ne te koutou ane. Ea, ti e, kai uke wai, o pungu nga te wai. O pungu ki te wai, amai, titi ki ni uke koui mai ngā tāra, kai ka hota te tai toro ka wai, e tiri wa mai. Ātore e koutu e ko nirira. E te miro te te iu tuatau. Te happaru.